0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo bube chijui, muchi shunzi lembar chi.
0: Mi chiki, zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzhu rinu zhuwani, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwa chi.
1: 미리카기

ona sitri toni sheba ina chere tam donu chere la ngen ti tam ngen chen gu da kong da yere se na te yong ji na chere tam dong re ren yong wa su je rong shu ne che la ngen ti kong da yere tam si na ji na zhu rong ni ju bi che lo bu da che ba ong yong na ji ba ni ba za tam dong gong su chi yi ka re shon ni che nyu bo ren je wa san ba chen gu yi che ju shu che ren zho wa chere tam dong re tuen bi gab tam che ba ina Jeta xie ni rushu xia gu, ji, tosa ren zi gu ba li, chere tuen si shu se dian ni ju jim mi. Ni, ga di, ndang re tuen si ngang zwa ma xie par, nian gu ji xi dong bong, yu na, do pa wong su ngi bo qi zi la tang ni, yu ni ji shu se xie gu. Ren nian war, nga di kong zha yue tang, ren nian ka rong shu jeta xie gu song xi na, re ke tang ren yi ni do shu gang, xie ngi ma lu yung war, ni ba, re ting ki xi dong ju ba tang, Rè xiong de lò bù de qiàn dèn bà. Sèn, rè nian sà gòng dì yè yuàn de zhì gù bà lì. Rè xiong jì zà wò là rò mè nì. Gà dì rè nian wì gào dàng kì nà nian kò jì xì dòng ngò. Jà ngì là tòng nì dè bà ngò. Yò nà jà ngì gòng dì rè dè nì. Rò nian xò gòng dè xì gù. Rè nian cong qì gò. Dèn jò kè dè mèn tè dè gù bà lì. Lòng sèn jà lò lèn bà rò jì mì. Chà xò qì wì dì jì yè zò xì gù bì dèn cèn gà yì nà. Jì nà, nào xì ngàn dà là dò kè xì nì. Xì rè nian zò xì gù. Ni, zhou rong ke dang zong bi nian guo de ye guo rang qiang qiu lan luo zhe mi. Sen, de kong nian ba wong, zhong gu de qia yu xia zhe mi. Yu, qiu wu dang zong bu le qi qi jia zhe mi le, rong ga di nian guo de jia ma rong. Nga, lu xin dang jia zhong su yue sa la dian ni qia yu xia zhe mi. Zhu, lu zi dang xu zi su ji ka ba ma jia pa dang, li la lu qi la wi jia ngin du zhe mi. De kong de qian zao ba wong yu na ya zhen qian bu yu ci, lu ge li la dong nang qian bu xie gu ba li. Chalu xiong ka, nian ka la jeta yu gu sam si na, ji, ka de chalu manta da jie jie ra song ni di yong tong yi na, nja ta me ba yi na, nye de re tien tang sa to, to kong tien su to sa ra ne bo wa tang, yong na kong le tang, to kong ki to sa, dong gu su to sa ra ngu ni yu gu ba li, ni par, ka de chalu lo bu da jie jie ra song ni kong le tang dong gu su se ngu song si, nye shu da dao tien xie ji, ngu su kong ru da su xie gu ba di, bie na lu ji tang, dar cha, Magi chandu jie, nari su tabu, du da nye shu da ta dong ni, nye shu ta ba zene xie gu, da dong taba dang nyagi ji rong nyang dang da kong nyang da dong ni, kong li ni xie bar zao gu. Sambayi na, che lu manta jie jie ra song ni, ne ka de sa ni rong nyang nyang ka la che ci, cha di yue bi nye shu di chi gu ni, nye yu xie gu ba dang, yong na nyu nyang ngong gu li dang, ru chu mang chi, bu wi bin ji su zhe gu ba dang, ta na polo na chu su yin shu che wi, ngui di dao chi dang ni, nye yu xie gu, jiba yina yong xi jia qi wi tong qin de long ko go di qi lu dang che ba yina, nye de long ko jie gu dang, zhama dang bu ra dang ni qi lu la ka de de xie gu, ka de zhu rong dang ra sa ni qi lu dang che na, yu nyang ngang to sa ra go gu. Nga ba, qi lu xiong ka, qi jing ga wa na, ha jung nian ka qi wi xiao xi li, ka de ngi ba de qi le ga gu to na, gong ni ji san ba za ni ga gu, ka de san ba me par qi la ngi ba de ga gu to na, ga du bi sa cha dang mu rong, Kyo yong bi sa tang che che che la di ma sa bi sa ni ga gu. Ba che tang tra do tin sen ca ma rong la chan la ma ga ngue la gong ban ju sa de mo si za ni. Yu pi nan jan lang la che ta xie ba tang gong ban ma bi gong. Yu pa ken ni che jen che lu shu sa xie gu ba li ye.

chen lin ji dai di li ta lu ni mu gen ji khu di tro ni de ring gen wa ki be le chen no jun du ji yin ya de ring le chen no de le ni mu chen na shi ku di shi u ji re zen ha ta de ri sen bi ge le yong tong bu di na an ru chu ju long bi ge ga ga shi

Yam zarzi me to ko gwa shu jir ji bi long chen dang zalam kha khab sang ge ro bol hen ji chen ba zu ka kham zang a ti da ta yin ju ku hon ri ro mo zi kan den si ri to yi zar ra ma bi chang dam ji li che ji khab sen nim be mi dang khang a tong thang jo jin ba na gina zhong yang long chen nian chen che ki li kong wor ki chen nam ge to jung ge ti su se gu nu le zin yin che ji ti ta le zin ni gong ji war sa ma shi da sem ber ga sa shi

chechen ambo de che e ma ka ta singa la kre che ari e nga cha ka chuk ka de che ha ha tan sha cho da yong de nang ge ni ma shi ton ji yu ta ni re de tan sha ni ku so yong na ni di cha che ni zhi che ni ma do tan ka la ki ཉར་ཏ ཅོང་དེ་ཐབ་ནོ

Yapchenda. Kan na gerting bangchi semnaxe. Tigje chenji wo mo saryangzi. Hudagni lachchang we kwatna dorjingzi. Manchong wo mi semche shilatra.

ngazo kawe zhong dire, ngami tu ni, pyo ye rinne chungwa nga yi ya ki, du gara ribe kongso tokpi, lu xie tang, chuo gara, ruyang, lamu so tu mi gyu zhe ki, mionbara chukpi rikze namchang, pyo sun chobu te yep gachir chung yu pi, minam gi, lo gara ki gachu xi, nyan pi ming ne pyo xin yu. Shamla, riu himalaya shiba tisen ron na.

ngazu pyo miri la cha tsuna za xie tang, le xie, chang xie, cha xie suo, lu xie gi rik nama pyo sung cho xiu gi miri xi yinbi. Tirin, le xie chue gi ar xie xi gyuri xiu yu. Ar xie xi ban ni, kan kwa suo gi gup, sa dunga tang, to ka kyo nyom chi gi nge zui chi bi, lak che gyo kyo tang du nye lin bi, lo gar xi yinba tang. Mi sui gyun tu, ar ka choba xi ju gi yu. Xiam la ar xie xik sen ra na.

0: chibi samchoo ti, chargui lakdar chibi gyurim na, tungu na zo nundi nga gong ten ta, choka ki topshu jikdu tu barang genli chitu. Longa zan juang bang go tsu batan cha, chungui piki ki mikse ta, zidu zimbe ngungyur topyu rila, zamli la piki ki kukup tiwe chiwa ta, tiwe mawa dui tu bar yichi yu. Chungu ni, kuala shibu piki dongwe, guishu kejin si yinbe, chungu ta nyamle chibi kukup tamzin topsi, jungyur la tamzin che topji songdu.
1: Asai bejaan ki chungui chui gu ta, piki tan rinne simju dine ki zhu rin, jasi mo fu. Nian xie kuang sar gui bie qi tuan jie zhi tang lian qi ge. Zhong kui chong kir jian tu gyur wei pi rim na. Nyam yong pui sum cogu sa ne. Asa bie jiang cui bie pi ge zhuo xin bie ge keb le pen yu gi jie xi kuo tuan qie yu jie dian yu bishi. Nyam zhi ge cuo mi du shuo ta. Asa bie jiang si xiong ki nyam zhi tuo nian wei. Zem lin chong ki lin di geb jok sum ba. Ci jub du ne ci ni shu ni nian pa. Asa bie jiang ki ge sa ba ku zhuo cuo xin. Jiu qie zuo wu ni. Di du zem lin di. Din jia ta ni xi dian bie chong ki ta di kui xi ba ti yin. Jiaxi mo fu, ge ji ling de tir shu ken ke qin shi yin bi ngun ne, zhong kui chong kir pi ge ki nyam yon le tu kur qin bu qi ge yu ji den yu. Jiaxi mo fu yi, nye dong kya mi jub shi lo ne nye dong kya mi nishu zen ge lu pa, zhong kur cim zhi ting ma qin yon wa ta. Kong ki, zhong kui chong kir ki kur yu gyun qe me pa lik su qin bu ta. Jim zhu ti wei dap de ru qin ne, ji bie par tong gui zhi ti wei lo tun qin wa ta. Ji bie xie shu bu ci gyun qie mi bar to ru qin ba nian nguan su tong qiong xie ta. Kong ki, bie xia ne, Shanghai yi gama juang yi di kui ki cu wei kur yu zuk zhun kip de dang wei. Dui ne gi nian zham ne, chong mi dap di ngan ji bie xie shu ta, cu wei xie shu, rin ne xie shu, jim zhu xie shu qie long su ju gyu yu ba ta. Shung an kui sar zuk zhun qie gu cu ma ta, dui kan tan ji bie xie shu, gen kam kur yu, jim zhu ma la. Chongkir jugyong su, xi jikdu gyur wei chargu qie di, tuen sar bie chongkir pike dong da nguan bar qie yu ji din yu bishin. Jiaxi mo fu, zhong kui du kan ni, ne du tan cam ba tan. Din jia, nian xi din ba jie ki chongkir zuk zhun qi bie meng xir zi xin yu ba ti. Ling di ki chui tun ta, cai tu tun bu chong yu bie nguan zin qie yu. Kong ki, nguo tu bie du kan pike shuk qin dong wa ta, kui chung ning ba xi kun qin bu gyur gui qi ba. Chongkir ki meng xi zhi gui sar ji la gun di dong wa jie gu. Zhong kui chongkir pike ti, chongkir ki zuwe bu cai cho yong ne tur dong wei, cho su gyur xin yu ji din yu bishin. Jiaxi mo fu, zhong kui nyam yong to ne, chongkir ki meng xi zhi gui pin cun ka chen ne, pike dong mi rong wa. Mi le xiam di shu wei ji gyur ki ma lan ji qia ba qi gui ba, se bo cun yu. Dine zhong kui nan bie gyo ngur ta, gyun tu, ting rab jian ji ki pike ngun gyur qi bie, chongkir li yu bie lang lin ki rin tan xik yin xi, din yu bishin. Chongkir qi zhe ki ne dui tan can bie, chu cai tor dong gyu ti, jiaxi mo fu. Zhong kui chongkir ki ti cai to wei, kor gyu le ka de jo bie ti gi, nyam yong ti, bao ku le ji xir zin bie tu nin ki qin din yu. Shanghai su zhong kui chongkir qin bu, gyun tu ngan pi ge dang tu ti ni, chong kui sab zu zhun qi gyur tu yu ba ma si, chongkir ju gyu ma la, gyun tu ngan sir gyur qi gyur ti wei gyan tu yu la. Jim zhu ma la ta, ji bie din jia. Gen kam sung gyong, chong kir ki shep shu su cho mang bui te ki le tun tun jor cha gui bie ngun zi na yu. Jiaxi mo fu, zhong kui lang lin to ne gyun tu ngan pi ge dang tu bie chong kin ni, zuk zhun ki nyur ce kwa na tu nir chi ba ma yin ba. Bian jo pa nun ta, gen kam sung gyong, cen zi pi ge, ji bie to dam, mi mang ki di ki jie le ji gyur cha gui tang gui di dong tu bie chong kir si yin ba ra chu chung yu. Chongkir pike ki dusi di, pike zhu xinbe gikab zubi zemlin ki gikab ka la cun na, tiwe ke gang qiwa xik riji din yu bishi.
0: Bijin lopchin ki chimlu ribin buran bata, Zhongguta FG ki mangzhu congso giji bide bu zhu rin mundu ki. Zhonggui sasi qimoro gikab ngaran la tin dun somushi gichung. Gikab ji ki mangwong bada gyangda qigab, ti mangzo gyumar dadan qitaran zimi la dagui bata. Pekye dong dan xe le xien ji qi gip, ti mi ma yong le, nguan zhin penpa tomi le da gui xe sung bata. Kong gi, talu zhong gui ye yong zog jin ni gi to, tu mu chu gyur ni ngar xin to do par sum du kio bi, ngak zi ming ci qi xin. Chong gir dan chong sep gi chong min ba par ta, meng xi gen su ngu gi ce xe to xe tor dan wa ni. Mang zu ta yong gen sung le ngar wei xiong nu gya bata, xe zi ji bie xe pshu to nyom jen dun gyu war gun di dong wei para. ngara ne zhong gui zi xiong gi zhong gui mi ma la ke lin ne bu che ba tong wa ma si ting ge zhong gu ni

0: 呀，别再念他，多了什么鬼？
1: 这都提，这都多不起，拉萨没得，那种。
2: Kirane, kusulu tukja nanje, ngani lenzum yungyu, kurona.
0: Sifu shu, tukje ma nanshi, nye ngani ki tzidote, jebu ma me pan, kira kucho.
2: Betu, kirangi, ngani kriku nyugur tadota. Kiraku kusul, tukja nar.
0: Tukja ma narsi. Nye nge niki chuku, tato chi narsi.
2: Betri, nye nge niki buko mingji dana kandeto.
0: Yunga.
2: Kesi, tukji bu ina. Bema nam jie ta, bomo jie bi yina. Bema lan zom sta na, ka de to.
0: Se gu shu, nian shi su.
3: Pinchun kache jenje se leku, serche ngangpa gyo sim chakbu nu, me to se ki chomson, sinju sala sarson, senpa gyo we serchang, tegrin yu le pushson, pinchun tamja serki nyesin cha, pinchun ziwa ngwemu chukyu cha, pinchun tong sim jewe sabun tep, digi jepu mingyur nam yanku.
4: Lahala zwa lama yu mata adunga lama tena nga janga Zidu utumre na adunga lama zidu unjiga lama nyungu jeshiga lama chungata nga adunga tena nga janga Zadu unjiga lama meto shenlaga lama haksa amjiga lama chiso Tuyutiga lama tati wuna chunga la chusha yo

legalan roki jengwe ni jena kasi semasa chapi jisa chenya jana ngaso jana tena kabolu ne nyawa le gasi to mila tewe pimba yu kanhi ngapa samasa chaje zupu chwa detong ka mase yin si samasa chaje zupu chuna ndegu yu wenjong ningang le zai ne su yu bi mei na tonong jong zi xie gu kong la xie na ge to bi lue che kong de che sa bi cha de zupu chuna ngo ye kong ne jie wen ningka yu be nga su chung si jia ne chu na te wei le ba yu gang xi zhu ba sama se sa jie xin du zhe wa sama se sa jie cha de xin du xian na zu ju de lin la xi jin te ji mi ga si qian rong ne sama jia ci xie yu na xin du chue ji mi gong la xian na xin du nong dong cai zui dong nga qia ngi jin xie ding yu be zu mei de jie la jie na po jie la nen xiu zu si gang xi dun ba sama se sa jie jia tong wa ma yu jia nong de dun ru cha xi ji xie ru chue jie zhe ga de lin xie ba la xi jin ngi jin xie te si jun Tia kabu mi tse, wen tsam ji tong na juan gong yong mi. Gangxi ji ba, sama sa cha ji che tong wa. Sama sa cha ji che tong na juan mi ba re. Ma yin ne, seri chue de qiu pen sam tsu bu yu. Gangxi ge ba, sama sa cha ji su chi wa. Sama sa cha ji su chi na zhe gu yu. La ba de sama sa cha ji su chi na kabu di tong la pen tu qing bu yu. Ga si su chi ji la da di bu mian na. Su chi che tong, tong che. Ta na ka la chi su ji. Ka xiu xia tong tong na yong. kabu ke de thong la phin du yo ba de gang xi ji ba sama se sa ji long ko tong ji me sama se sa ji long ko tong a yin na den ja chen yin kha thuen ni chin bu yo be ne ba de du sen nong gu ma ye yun de na chi sama sa sa ji le ga xi bi ne xiu yue ji xi su yu wen jong sama sa sa ji cha de long ko tong na de zang ya bu me de yong sama ja si zhen na long ko mo tong wa tong long ko tong na sama ja si mo za zhe wa yin ran jin kun ji den ja ji che de sama se sa ji 干嘛生气？因为些，俺说姐姐，龙骨洞呢也不有。

Yam zarsi me to kong wa shujer ji bi long chen dang dalam ka ka sang ge bo tan ji chen am ba ka kham zang a ti ta ta yang ju kong hon ri ro mo zang den si ri to yi zar ra ma yi zang dam ji li che che ka sen bi mi dang kan ju gu no de ji na zhong yang long chen nian chen che ke bi kong wo ke chen nam ge za tang ge ni ke se gu no ge zhe le chen yin che che ti ta le chen ding wo ji wa sa ma she ta sem ber ga se shi

칠 데모 니 청급시 바 다로로 응아이나 다르다이나 조중 사근 증자즈가 쳇지요레 제주 소중 소브자 그 소브진 치급다가 요데 소브튼 남즈건 속고 요데 르간르 니 청급시 바 르문 증자즈가 나 망통군도 그 요데 몬라 쪼르타가 쳇다 닌 갈압정지 다그존 소브진 자나 아치고 Gergen ngai tsang ge xian zu na xan ji ge di chu mei nu da ge ni ri ge gong mu ge hop chul gu zhi ge na chu ge nam jin chim de ge tai ge hop zhi yong wa ma yang na gan chen ji lam ni hop chul deng de yu zhe ge ni zu lu luan zhi xi na li li yi di tu de sen ba mei bi de lan de jin yu ba de o de mu de mu zhu zhong sa ge zhen zha na xi ge du na da yi na sa de zhi bi zhen zha yu de Zankuri yagza pimbaga shukbaga chitsulir gipaani jikhtik warta lopchil shepaadang. Lopchil lopkab tarifchogi siyidang. O ririri, tsorti tsatib jangna lechgu, ngi nguna chekib shepa mangtongu juyela. Ditsul kodrik sheji, ngi chobda jig juyela. Cherang yil tsamji dagzu lopchil chayna chgu. Ori chunari chunari zari gza lhba tang za pasang gung mo chhu chig ba ni je bi war de so chlyo so jin gzan ji ge so chhu tang ching ja yin chi ta ge de ng de ang rin de shi ni fta chu gu de ster par lu chen ji ge ge

0: 디제소 jesu chin war milim dindang kore, ter tin baba thalim shi neyim dindag jule.
1: Ni shen jik lho ma la jik shu chi yo, ni tar nya kheng tang sa kheng, huyn zho kheng ji li jen keng la yang man ru war, hi xie na wa lun zhe sok xin ni da ba yim. Ge zhe lu tong xia zhe san lu yang kor nyong, un jang hi xia yuan dam ge li hong lan jir duk tong ten min ba tang, ba chou xin na tar n jing zhi lak bu xik to jir nga la yip chi yo.
0: Di jesu chin war milim dindang kore, Dertin baba thalim shi neyim dindak jule.
2: Nga ngachil wazgi yin. Chalung dang rukgui pa na nga ngui ne shen na jun margui pa shigare. Oanchang ngachil ngipu dito tachil matam na nga senpa ngoma chik joga. Yena yang yuna nga shira yung jo gigi dayo naz yonu tre na nga senpa ngarki jiri yunga.
1: Apa, chiu nyami chi na hu nyan doka?
3: Damu shira chaknari, si ma chiku.
0: Di jesu chin war milim dindang kore, dertin baba thalim shi neyim dindak jule.
3: Hanba zi nu tabge, li gara nian cun ji iwa me ba na hong song giwa shig ma ri. Yin na yang shka cha chi hi na, cha sun ji gana dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka ba, hanba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ge.
4: Rang tong rang zori xia zhe ge zeb zhe deng lam de rang zhe la song chu xi ni ce su kong de ge wa deng su zhe bu nai ji xia ji
0: phu sim la kindel xie da sim la kindel xie ba zun la kindel xie

Long chen tang zha jin zham jie, zhe dan jie, san kong zhokong nan ba qi nan bi gong kam zang a. Qi shang ni dih da zhong ying a long chen na nian chen si qeb le kong wot gan chan lam jie. Zhun ni xin jil lam zang xi bi len chan la san bar gap si xie. Ngan jina len chan da ge zom jik ba tang hian zhun ba ren chen cho yin.

0: kirang ne khen du be tyen
1: kirang ne sen du be dam
2: comme ça comme ça gila kirang mo du chimu shin naro na
3: ne mi no chju wan ji su ge le ni tan da ng re pen jo lam so be dang zum chi yin la
2: a le sen da dang ne ro
3: dang zum ye ji yin la ni ng re pen jo lo chen bo ju ze lo ni dang zum chi le ne lo chu ten be yin la
2: le sen ni dong ge du lo chu ten re
3: ni dong zu zu lo ta lo yin
2: kon kha ba pi yin la
3: ta lo ni sub chi
2: chun ju ten de Lesi, rabzhan bhe lomne shi chabri rwa?
3: Rilu, rilu.
2: Lesi, lolo. Chen chi, tadi kirana ya, da chi gong lon nishu zibshi li ya, rabzhan bhe shi da tuyan chato wale, nuishi longa ta, shinju li ya.
3: Shinju loma lo sum si chins.
2: Kono chinju dinde chi ta ngay li ya, da chi gil samlin na lo li ya, kirana pecha shen, da chi yamini kimzan rwa, yamini nyago ki kuryo. Chundu ni da chi dinde ki ya, ane kuryo chur li ya, da ruyang ki gyabchunga khachan ting sivu ya bachi, yang chi yayanduwa bhe yoke suyujun ki ruyang habar du, inde ki Kuriyo sangwa shivuchi wolo ya chalo chumbo rei samchui chen dinte ma rei rwa?
3: Da chungdeo ne reyangi kuriyo sinele nye pala amla yigen rei.
2: Haa, lesi.
3: Yigen cheche. Ani chungdeo ne da nye lupchung te reyang tonawas nang rei.
2: Haa, rei rei, lesi.
3: Ani che zanga lupchung gu de lo shi mo shi yama lupchung.
2: Haa.
3: Yidu da ngan zu di lo rin chumja chim rei.
2: Haa.
3: Teo ji su do.
2: Haa, rei rei, chumja ji uche.
3: Chumja ji uchim rei.
2: Lesi.
3: Che zang lo ni dada di che rwa. Wo di xie zha, ane nga ra lo zhu zhu di pe zhong lo lo xie mu zu ya di ra nam gyung gyu zhu dang xie na lo zhu jie xie
2: zhi zhi zhu jie xie ne zhi
3: wo di ri ri
2: turi lo mri tui tui zhane anang zu lab zhi mu ya da ji gyan na ri pyo nang gu ri ka si ka li ya dang gu chi li dang gu chi ya pyo zhum zhogu xie ra zhuwa ni kiraan ge dang zhum ge chi li di jan ka ri dang na gu ya gyum zhi ka li na
3: da di tui kan zhe lo gu ri da nga ra chi li xin da li na su su gao yi shu chi li kien yin min du
2: dang
3: zhum pyo Da gyuze ge chile pyubdi, shinda ge da ngari chile shinda chesi ngari da gawe choye ke nisi marsa sengi, amla ge dosi. Da oda nze shinda gyuze chine yagu, da mishne di diyo ngazu gyuze langa de dhruyo zama yang sem na lo shina asin lo shiyam, oda di langa de yong a yong sam nze togur shisagir bala, di amla ge di. Da oda nze shinda ngari da gujia nangze, ane oda nangda mi dosam da ngari le da susu gawe cho da chile da gharan zhu nyingi samshu, dosi cheche ane Lobjong tewe gyan pechun, ma chen da yung sa marxia semgi.
2: Ore, dile lakzi chi chen samdang.
3: Dile lakzi chi chen samdwa.
2: Simshu pi yung guwa, rwa?
3: Simshu dile yi la.
2: Nga nang zu tante chi, da mi mang chi yung mduwa, nga nang zu tante chi chi li ki dang zum di pyori ya gompa shi dhari rwa, chi li rande. Mi yu la nga zu da ki nang zu jing yung da gandhi shu nyu yu di. Dang zum ki chi li di pyori rande ya mi xe ki chi gompa yu rsung duwa.
3: Risha, risha.
2: Chi do kan yin dhar kanji di li. Chi li di jang zi, tagar rang zi zi. Taji gyagay jimu kibang chushan sirwa, dagaran ji yonyo gombo shirar jisungduwa. Jisi kinan zuli ya jigi dangzongi di lobzeng gyuri shiyati ya zu karar shilim nangru yon nangyu.
3: Tangbo ma zu dangzong chile zuitsasde yina ali dang chaya zu. Dang chaya da ani nga zu gyuze gi rigne ka, rigne shiyaji ka. Ali kligli je, da uwa ne kligli chungne che budu kligli jangze zi yungu wari. Dang zumiya di. Yina, da nga su yina dangzom sira, tuyangwa kutuwa nishina dang chungwa zumiya di marayla. Nga su dang chi marayla, nga su xie ji chaya xie tu na dang pui ba, nga nga su bakcha. Gui ji chi dang da, nga bakcha ri ri dang kari dang ya da, nga diye zaru zaru mamu shira yore. Nga su chungwa nishina xie budu, kali kali gya chir chir dang, jaya xie chir dira gya chir chir dang, diye sir dang. Nga tanda nga su shimchuk loma di lesna, nga ji chan nishina diri nga su.

0: shi qianbu bianna baqqia mangbyo shi dhini guanxian yin sikdo la.
1: Wo re.
0: O, wun zhe chi yagi ngli igli du shi chung ni chi, rinne chung ni chi, shi zhi yakyun chi lo yi chung ni chi, dingi li igli sar sar qin yagi wo dhus
1: jangan dhe shi. Da gen chuk la dhub liya cha shayi ni kirang ki tajik tanda gyo di chibu shivu yun sun suwa. Kung yi na jik da ngana zu pyo ki tajik gyo zhe ki kekung ruyang ki dina lo.
0: Re re re.
1: Tajik jida ngu ma shi ni yo ma rwa, gyung me nyi su yo ma rwa.
0: Re re re.
1: Hachang ki kebe chenpo rwa lo me.
0: Re re re.
1: Kirang ki sivi na kong da tajik su ju ngu na zu ruyang ki neta ki gyo zhe te ki gila shin da ki lupti ki thulam te liya keba khara shi tu. Di ya kirang liya gen chuk la ki lupti thulam te ya. Kirang liya xiaabe, tajik chiisu, chilei thakarang, tangzumi netiki, yanchik tajik kirang sunsu, tsuwe te, tajik michi tangi netiki, kanchi te liya, lobsu da, zubdui mangpush naa rwa. Di kirang ki chiisu, ngunsu chalei naa shukdui zane, legdi chiga chukdui, ane, te liya, shukjin kintu rashi tibudu.
0: Tati tangi nge, xiaab thakarang yin, yanchik ola namgyo ngara di shimchu lom lobe, girin to yin, kanchi te lu da, samri to gui long yin eri, namgyo ngi gila, kong susu chachwe diye, ngara susu le, Kasi ti loksu tegi duwa, tsu jiayu mesu lo cheche. Ani tang kesi nye chile tol yamna nye ki samlo yu gyumdo kare esna. Tang namgyu nga tsu chile di jingde zama xie chung nye che budu chigur ba, chigwe gyurim xio. Ani ngari yina, di nguyo la yina samlo nje xio. Xie yakbo chiyo yina yinjim jibu gyakyo chenbu, yamna ringbu, nje xigo ra samdo wa. Ani gila temji nga loksu gyamna zuwa. Wada nje samda yama re es. Xie chunchu kato chiye ne kese di xie di rang su su ki da di nang lo lo ya nang tuan ting sa bu da kese nang tuan jia ya di chang bu da tak da xie ne xie chunchu kato yu ne xie di ya bu res
1: xie di buzi yong
0: chi buzi ya bu xie res buzi ya lo di kui ring tong da ya ma res gu zu ting sa bu da ri xia
1: kui nang lo jia bian nang tuan di da xie di di dang da gara chang bu xie bu chung yu me di rwa
0: xie la kui nang lo ma su lak zai ki lu dan su lo da
1: xie
0: lak zai kare pe chu dang yu me da di ge xie mu xiu yu lak zai shi chang me bu xie Ani nga zui xie rin gyo chi, yam cha kya chun xin gyo chi, bao xie gyo lu chi ni li, kui ding sa lue thao ra rba la.
1: Che
0: zang tui ba ri xia xin ro xie.
1: Nesi, dozo.
0: Nga li, da sam di li nga li shu gen xin te xia.
1: Nesi.
0: Bao xia su xiu di li xia.
1: Nesi. Ngui xin ni xim ju li ya lo jie, xiu brwa.
0: Zhe zhe.
1: Ngui xin li ta na rwa chi li.
0: Zhe zhe.
1: Ngui xin li ya chi li di da tante chi, da xim ju lo me ya chi li di jambi gyuru na lo ya, kui dijio wa gyurdo shuk chimbo chiro samlo kele tangu mu she ya shuk gan ya tang ki ran gon sum ji ne she dang de sam tu gu re si ge samlo ji yor ba ne ji da de ne simju li ya le sa je ne she de zam be ma ze ne de she de ya bu ji zam tu gu re ba ya ne she de nang du ge de sa ja gu re ba di samlo ya tang bu de ne a yong sam sa ji ne shu ne de kin de ji ze ya bu ji du re sam sa ge de ding zu de le che che che du gu re ba di te ya ne Nyongzu da nonsu ne kinti chonsu nguish da shimju bara keba kinti rashi tu dhugdo samlikan.
0: Da gilaw kirang suna tarshi, da che an yong sam di tuzui mangdo. Che an yong sam yamna, da di che je da chung an yong sam da ma chung
1: niyan
0: rwa, ma zui na da ngocabia suna shigirwa.
1: Kide che yong sam san.
0: O, kide che yong sam. Da ngushi loba di nga ru susui bak che to yin rin, besha zi nga ru namgyo gangxin dungi ba, gangxin da jita lai dungi ba, na rungdo olin chenpo jiyo, ma zui da ti ching sikirwa.
1: Wari, olin.
0: O, olin chenpo jiyo. Ani di na nga rin namgyo susu lakwa chansi yansi che, an susu du nis nis che, tona zi zi, an sem na loo ina susu susu lo yang di mebchi kare loo rita.
1: Nishu mebchi.
0: Nishu mebchi. Shem shu sem na iti dus tanda di jik lem xiao ra.
1: Ore. Sam dayan maan cha
0: che. Dayan maan cha che. Ko tanda di chuk chuk do.
1: Ore re.
0: Ko kap jo ina re.
1: Re re re.
0: Chilo xina ina chuk chuk do.
1: Re re.
0: An nga zi gyu zi xeya di kare sin na, susu le tango nga zi xe chidi nga susu ya gar chuk ura.
1: Ore.
0: Susu. Gatsuogi nyonsu nyis na shine mi shendara gatsu niyagi kukabra shita dresh yorbala.
1: Hori.
0: O, cheza anni dus cheze, anni kli igli xie chungne, xie che chudu, danye chungne che, tungne ringru. O, dus chudu gyuri na loy na, anni dirisha sem na zo di nunshu nje, yamna kre lo ure nje. Da yinji imji yaw chugu yam, nje sam che kia rido.
1: Nyok
0: sab che man che sam. Nyok sab che, zangma xiao Ara lakze shiraa lunye isu tu samri kiwa,
1: diyan
0: nongyo risha.
1: Ara
0: lakze di karesan zo gong semna samgyo di chunya che tu moshu, ara lakze dunya che tu she chi mar.
1: Zo
0: samsu u nze shiao duwa, o nze ki nyong tsor shi legi la. Di shukde bina nguan shi lom lorim gi sumbo, lorim shibo, lorim nga ba, kaligli she chung, she che tu, chung ne che budu chibi gyuri na, un kaligli nyong tsor nze shi nyong gi. Ani shukde simgyo lom nang zhude zamba, ani 나는 lak tse le jee cha de shen na oo zir shen de yue za, ane lakse dike denje ngare semnang lo ki zo sam dike kandas cheche lakse le yue bata semnang samgyo dile
1: chala nye dine
0: tsuen tuba ane tando di kandre lo ura ngato shee ki koi ki gyuze ki ting sablu da an dike ji cha ki ya samle gya che shir chi an mi gyang le gya ring ring chi le sin roshi on zhe nyung so shi nye
1: ge
0: an nasi dine ji
1: ngun shi Tachi lomni nabia gyurim naro liya pyujungi tsamchu mangushira tsam nanduwa. Pesha shana nga nanzu ta nito nyi shutabulurwa lo tsayga
0: neti
1: kubliya. Kirangi dili ya chigi tenyu Wuhan si jay yagay gyurini. Tachi pyogay tabuli ya chashana Wuhan shuk gyob tandorwa. Inde chigi liya dili ya tachi kare rimgo ki inde tenye chagay raduwa. Kudidu shedi tigwa ki kide ina di tenye nganzu li gara haku uresan. Oi kinanzu gyudagi chale nanyin tatsuyurwa. Rani ki sosu ya kheju liya tenje, gyudagi lamdili ya tenje, ane chigi chizo ki tunji chimbo tenje chigi naro liya, ane sosu nubutungi ya samsa ki samlati yungurwa, dili chigi gyudagi singdi chigi nushu di harchang tak sedime tenje chirwa, ko chimbo chirarwa, kuyo mili ya losu kya togurla, mili semsoya dan togurla, mili ya gujaya chi togurwa, tenje ka liya, in kiran liya, ta chigi Wuhan dili tsam nandu ki nyongzo shi sunanda.
0: Ito nishu lo dirba la, di yudan nasi di tunza, ngan samta nang kati gato se dewa rwa, Di xa xin ta nga re chile tawaran yin za, an tundu di yu ngon xin lo ma di che che, an xie, chongbo xin di yu xie che ge chen yu me, yam na xie yin ji min ji di te ge, yam na mik se ge, tunda ji ki che do xie ge chen yu me la. An di yu, o, ta re, tunda an zhe tundu, ta nga re chile di pechu dan che che, nga re chile ge ngon yin ne, yam na nga zi chile ge lak ze ge pechu dan che che, nga re sim na sim tsui da, an yam na ta, o, ta di yu, Daya gyanaa di nasi di tuanza, oda ngay nyamdo shuu gyaos. An gyuzei ki tene, an nga sem nangi samzu di tsuyaa chido. An mwishin nang di dui dundu, nga zu gyuzei lo blingi xie dangi labdaa shindaa da di nyamdo di gyesi chungwaal. O, da nye xie di china, an kina zi dan naa aas. An zi nga zu nyamdo ki da gyuzei te, gyuzei chile din tela, an nga zu su sugi shuu gyabiyash samzu nye chwaal. Dutsi chiche, an di dui xie nje chiyaa da, an di dui Pechung lop shimu ki di raa duwa la kharsa. Pechung zamshu.
1: Laisi, lolo. Aale, chini didu ya kirangi dachi ki jizo ki ya tuanjin kagimori ya miksu karche dili ya ndegi gyuzegi dindegi kida susu samzui suyansi ya ndegi yanji gyuzegi lamne dindze jizo ki nangzui dindegi ya lenji shi ya di ting tangbo rila.
0: Ting tangbo rila. Didu la da ngari chile to ki da kandre lo ure tsueda rashi. Di teke tsuedu antang di. Mashin da misa di tsuedu ne si gili,
1: chir
0: chin ya da gili ding sa su tuan zir luwa,
1: chiri
0: tia la.
1: Da labda shuwe gyurim na lor ya, pyu tu chugun tsam chug mangu shira tsam na nduwa. Di na lor ni da jik budru ru je, guan shen yu sikruwa, budru ru je tsam chug ya dindis duwa kare, ten zang siya duwa. Da jik nga zu tuju yin nirige, chadur yin nirige ruwa. Min mangu jik tang tongma ya go yun du zine, da di jik tuju da chadur sing zu nana, ko samlin nolo lo yan jik suru ndewa dinde chita yaman ji chiwa midewa chengu yaga dinde jik samlin kiyo su duwa juishi dinde chi ya kirangi sartum na yagi da chi guwabita karatu yu na
0: da dudu ki samlin gila kirang sungyo tenzang di na nga re ki mwishi lo me lo du ki da luptun ki jesung zile la da an di na dudu nga korwa da diye te la da kare lo da o da di kandre na yam na nga zu pyo miri yu na da korwa da ゲームの時だ。で、てぎだんがずき、サムケだ。だてぎだんがずき、ゲームの時だ。だてぎ。やんてんそぶしとやん。見るしだだみんじゃぎ、けじゅしとわ。で、てぎな、なれさんてんそぶしだだんじゃ、けさんしたがるかとぎ。お、なてんだてぎ。とつるし。てんだてぎとつ。くんじゃいめだ。やすんなそんなでもし。やんてんそぶしだ。けぎめ。じゃらんじゃしだぎょるわ。なてぎもしろもいんざ。やんらぜだんじゃしだぎとつてでな。
2: Yang